padingan ka aril ng nijir pa harap ang gulerin kronor bulbir aril ng nijir chawa lakal milon yun chawa lakal min chamu kamar nijirir kwan niya liya nakal pandurida mo yan mo.